0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 9:10.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:44.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 10:09.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:28.
1: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigo pud ka sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 11:12.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:25.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halaman gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusyo alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Moisturize Spa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:28. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:42.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Huwag akong ingon na ginutunduhin ko kung sa akong angay ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga dilig ko mabuta siya. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:56.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:26.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so, capsule din. Salamat. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:40.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:27.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:38.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Beat Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 6:10.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:26.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na yung agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na igiinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:08.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:26.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:10.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:28.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solilanin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginoon. We get 15 minutes down, 6 o'clock. Good morning, everybody! Mga sweethearts, magandang umaga po. Kumusta po ang inyong mga umaga? Brand new day na naman! Panibagong pangigipaglaban na naman sa isang buong linggo. Siyempre pa, Monday it is. Ano pa nga ba? Simula na naman ang ating magtatrabaho. Monday, sabi nga natin, ang mga taong alipin ng pera. Kailangan magtrabaho. Pero naman talaga, no? Money makes the world go round. So anong choice? Wala. Kailangan natin bumangon, magmulat ang ating mga mata. At syempre pa, nako, panibago na namang paninggamot ang ating na namang gagawin. Ano pa nga ba? Hindi ako na bahala sa mga dugtugan natin. Habang ngayon nagpiprepare ng inyong mga bagay-bagay dyan. Nagpiprepare ng inyong mga sarili para sa inyong panibago na namang, diba, pagpasok sa inyong mga work. Jason Steele, ako po yan, hanggang alas 9 ng morning. Ano pa nga ba? Baka naman meron kang load dyan, i-text mo ko. Sabihin mo sa akin, naminaw na ko Jason, garong buntag ngayong brand new week. Dali na, 0961-8924-927. Otro ha, 0961-8924-927. 18 minutes after 6 o'clock. Wait lang, nagko-commercial break muna ako saglit ha. Magbabalik tayo with more. Siyempre na mga sweethearts, padayon lang sa pagpamina. Dito lang, sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart FM.

92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM going on. Hey, 6:29 at the clock. Auto City Sound in a Playtime Entertainment, born for happiness. Kabisado, sound from Verb Space. O isang magandang umaga muna, mga sweethearts natin. Good morning na good morning. Lahat po na mga nagbubukas sa mga tindahan ngayon, sa lahat ng mga negosyo. Yan o, siyempre papag-abri. Uy, sulud, grasya. Dapat ganun daw sinasabi. Papasokin lahat ng grasya. Magbukas niya ang bintana, di ba? O kaya lang yung tindahan. Sulud, grasya. Gawas, magbalista. Good morning po! I-attract ninyo ang inyong nagdinat ako kayong halim para po sa araw na ito. Love attraction lang yan. Kung ano daw ang iniisip at ano ang gusto mong mangyari sa iyong negosyo, yun ang mangyayari. Sigurado ako. Magandang morning sa lahat ng mga nag-aalmusal na, sa lahat ng mga nagbe-breakfast na, sana all nag-ausap-usap na, nag-angumunguya na, sana all nag-ahigop na ng mainit na kape. Pero tinglan niya. Siyempre pa, ngayong umaga, wala nang sasara pa yung nagkakapi ka tapos nakatingin ka sa mukha ng pares mo. Diba? Tekan muna, lahat ba natutuwa talaga? Pag tumingin sa mukha ng pares mo, yung iba naiimbierna, no? Yung iba naiinis. Yeah, pero sabi nga natin, ano bang pagkainis sa iyong kapares? Tatanggal yan. Diba? O, basta naman mahal mo yan. Isipin mo lang na mahal mo yan. Sabi mo sa kanya, I love you. Kahit busit na ako sa iyo. Mga ganun tipo, diba? Good morning sa lahat ng mga drivers natin, mga motorista natin, hitting the roads right now, mga buntag. Tagang salamat ha. Mamaya-maya ko siya shoutout yung mga maaga nagtitext. Alright? Abangan natin mamaya yung ating draw ng bugas at ng groceries. Another set of winners will be drawn. Baka naman isa ka na sa magkaroon ng mga papremyo na groceries at bugas. Today. Kaya naman tutok lang, sweetheart ha. 31 minutes after 6 o'clock. Mag-commerce break muna tayo saglit. Pero ito muna, pakinggan nyo ha. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, at nahilig talaga akong kumain, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na Magsaver Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for a break, babalik tayo with more. Hey, stand by, mga sweethearts.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. Yeah, doom! SB19 for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia.
1: Oh, magandang umaga muna. Dami na agad nagpapa-shoutout. So, sino? Oh, dami na gising ha, sa mga oras na ito. Ah. Eh, natural. Alam, mag-aalis 7 na pala eh. No? Sana ako na alas 5. Hindi pa talaga nagsisingin sa akin na hindi alas 5 ang aking first hour. But anyway, oh, magandang umaga po. Medyo maliwanag na paligid. Nakita na ang imong machismis na silingan. Nag-aabag na rin kayo ng unang draw ng bugas at groceries. Pero eto muna, i-shoutout muna natin ang mga naminaw habang nagkakapi daw. Maraming salamat. Una sa listahan natin, syempre, si Tatay Nicolas Galas at ang kanyang buong pamilya. Si Mami Elaine, good morning. Thank you so much. Mga Tagano to, Barangay 17, Burgos del Pilar. Sabi ko sa inyo, talaga naman, oh. Good morning na good morning sa buong pamilyang lagi nakasuporta po sa ating programa. Hindi na sa akin, kundi sa lahat po ng programa ng Hard FM. Talaga pag narinig nila na may DJ na, aba, talagang, diba, naka-message na agad dyan. Good morning, Tatay Nicolas. Enjoy your coffee. Magandang umaga, Ma'am Christine, all the way from Arabag, Bukidnon, Maayong Buntagsan. Sana'y magandahin yung mga umaga dyan, ha? Mga nagkakapi dyan sa inyong bahay. Magandang umaga, mga taga-kamamanan, Aminaw na saan ang BBQ family. Maraming TY. Good morning daw kina Mami Marilina Gonzalez at saka siyempre. Magandang umaga kina Charo Dumalaga ng Maramag. Thank you so much kina Roxanne Mancha. Good morning kina Lorimer Sakala. Good morning Ilma Osorno. Good morning Gidiator and to Mercy Inday Manzuelto. Magandang morning Ninyong and Sabel Bagtong, kay Marisa Daruyan, kay Lele Raz, Lilia Sususko. Good morning din ha kina Lorna Bismanos, kay Manner Tismo at sa inyong lahat dyan, Samuel Mosqueda. Good morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw karong napagagandang buntag. Aras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. O, makinig mabuti. Magdodraw na tayo. Ruleta! Pag hinihintay mo, select. Ang aming studio, sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam, nasa may FICO Admin Building po kami ha, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, lapasan! Puro tayo sa Dropbox ng Lapasan. Ang kanyang address ay Bacongas Street, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Monica Grace Abobo. Monica Grace Abobo, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ha? Magdala ka ng iyong ID. Pumunta ka na dito. Tawag dito, maraming beses na rin tawag dito, nakakapunta dito eh. Yung mga kasamahan nila, mga taga-Lapasan din. Ano? Kaya naman, pumunta ka na dito at magdala ka ng iyong valid ID. Samahin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Madayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
2: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Lapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then dito ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
3: Okay kaayo, wala ka problema sa tulog.
2: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio show with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

the hits. This is Heart 92.7. Heart FM.

0: is hard. 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasi man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Usa ka makabuhay day! Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner, mao nga kinahanglan gid na ako nga paliguro ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL, makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Shot in the heart! Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal. VP Sara hinikayat ng DNP na maglabas ng ebidensya hinggil sa pagbabanta sa kanyang kaligtasan.
10: Mga grade 8 tuturuan gumamit ng kondom sa eskwelahan.
9: Samantala sa balitang nasyonal pa rin, VP Sara hinamon ni Ridon na humarap sa Senate Impeachment Court.
10: At headline sa ating balitang lokal, COMELECTEN handa sa posibleng dalawang halalan sa 2028.
9: Lalaking itinuturong suspect naman sa sunog sa barangay Lapasan, Subuco kay Mayor Clarax Uy.
10: At headline pa rin sa ating balitang lokal, 3,000 kaki-announce nakiisa sa Suicide Prevention Solidarity Walk.
9: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, incumbent barangay Gagawad ng Upol, Misamis Oriental, arestado sa isang drug bypass operation.
10: At headline sa ating balitang Bukidnon, Purok Chairman sa Malaybalay, posibleng mapigyan ng JO status.
9: Sa balitang Bukidnon pa rin, 10 kilo na bigas tatanggapin ng bawat pamilya sa Sumilaw.
10: At LGU Bukidnon, pinaiigting ang maagang pagtukoy sa demensya sa mga senior citizens.
9: Sa ating naman balitang Mindanao, Davao City, pinadali ang paghahanap ng halal food para sa mga Muslim consumers.
10: At headline naman sa ating balitang international, Ebola cases sa Congo umabot na sa mahigit 7,000.
9: Sa iba, yung dagat pa rin, Iran, hindi susuko sa US. Pezeskian, nanindigan sa gitna ng tensyon.
10: At headline naman sa ating balitang pampalakasan, Ira Villegas at Albert Ayan de los Santos na piling flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
9: At sa ating showbiz balita naman, Gerald Sibayan muling nagpakasal sa non-showbiz partner sa San Francisco.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Setyembre 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
10: Nel R. Shaga.
9: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
11: Hard FM, Balitang Nasyonal.
9: Para sa ating iyon, 23 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Kinimok ng Philippine National Police sa PNP si Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya hinggil sa umunin pagbabanta sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya simula pa ng taong 2023. Ay ka PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, dapat magbigay ang Vice Presidente ng mga detalye tungkol sa mga bandang natatanggap niya para maimbestigahan ito. Ikinitin ng PNP na hindi nito pagbabantaan si Duterte dahil mandato nitong protektahan hindi lamang ang Pangulo kung hindi pati na rin ang Vice Presidente bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, patuloy din binabantayan ng pulisya ang mga netizen na nagbabanta laban sa gobyerno sa kanilang mga social media.
10: Samantalang kinumpirma ng Department of Education o DepEd na kabilang sa Grade 8 Reproductive Health Education ang pagtuturo ng aktual na paggamit ng contraceptives kabilang ang kondom. Nilinaw ito ni Education Secretary Sunny Angara sa House Committee on Appropriations hearing matapos tanungin ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung kailan ituturo sa mga paaralan ang tamang paggamit ng kondom. Ayon kay Angara, nagsisimula sa mas mababang baitang ang mga paaralan o ang aralan tungkol sa katawan at personal na kalusugan. Habang ang aktual na paggamit ng contraceptives ay ituturo pagtungtong ng grade 8. Sa klanang ito ng DepEd Order No. 25 as a series of 2025 na nagtatakda na dapat nakaayon sa edad at development ng mga mag-aaral ang mga reproductive health lesson.
9: Aras natin 7:24 na nagmamadaling umaga. Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Hinamon naman ni House of Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court sa Lunes o ngayong araw, Setyembre 14. Kaugnay ito ng mga reklamo sa umanay unexplained wealth laban sa bise. Ay kay Ridon, dapat humarap si Duterte sa Senate Impeachment Court upang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Ang hamon na Ridon ay kasunod na pahayag ni Duterte na iniharap umano ang impeachment complaint laban sa kanya nang walang ebidensya. Alas 7:25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM, balitang lokal.
9: Sa ating balitang lokal, tinadya mahigit 3,000 Cagayanon sa nakiisa sa Solidarity Walk para sa suicide prevention ay sinagawa nitong linggo. O kahapon, Setyembre 13 dito sa Luzon, pinangunahan ito ng City Social Welfare and Development Department Psychosocial Unit bilang bahagi ng Suicide Prevention Awareness Month. Sa temang higala, ayaw ugbuhi, kuyog taas sa lakaw paglaom, nagsimula ang paglalakad sa Rodelsa Circle at nagtapos sa amphitheater kung saan isinagawa ang maikling programa. Nakibahagi sa aktibidad ng iba't ibang tanggapan ng city government, national government agencies, non-government organizations, pati na ang mga pampubliko at pribadong institusyon. Layunin ng aktibidad na itaas ang kamalayan tungkol sa suicide prevention at ipaalala sa bawat Cagayano na hindi kailangan harapin na mag-isa ang mga pagsubok sa buhay.
11: Heart FM, balita.
10: Samantala, sumuko kay Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarixoy ang lalaking itinuturong responsable sa sunog na tumupok sa mahigit 100 kabahayan sa Santa Cruz, Santa Cruz 2, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Kinumpirma ni City Police Director Police Corporal o Police Colonel Dexter Pahay na personal na sumuko kay Mayor Clarix ang suspect na kinilalang si Delmore matapos ang pagsuko. Agad itong i-turn over sa Police Station 4 sa Carmen para sa kaukulang investigasyon at proseso. Ayon sa may-ari ng bahay na si Carol, nakipaghiwalay siya kay Delmore dahil umano sa matinding pagsiselos at mga akusasyon nito laban sa kanya. Samantala, patuloy na inaalam ng pulisya at Bureau of Fire Protection ang tunay na sanhi ng sunog kabilang ang posibilidad na may kaugnayan nito sa umano'y selos at personal na alitan.
9: Oras natin, alas 7:27 na nagmamadaling kumbaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, arestado naman ang isang incumbent barangay Gagawad na itinuturing na high-value target sa sinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit of PDEU sa barangay Bara Opol, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect sa alias Gigo, residente ng Gordo, Bara Opol. Na-recover mula sa suspect ang tatlong pakete ng hinihinalang Cebu, isang rectangular size na pakete at marked money na nagkakahalaga ng 500 pesos. Naharap naman o naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nakadetene sa Opol Municipal Police Station.
10: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, tiniyak na Commission on Election o COMELEC Region 10 na handa itong magsagawa ng dalawang magkaiwalaing nahalalan sa 2028 sakaling ipagpaliban ng Kongreso ang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE at itapat ito sa taon ng presidential elections. Ayon sa COMELEC 10, Director Attorney Renato Magbutay, dati na ang nakapagsagawa ang ahensya ng national election sa Mayo at BSKE sa Oktubre sa loob ng isang taon. Nilinaw ni Magbutay na hindi praktikal ang sabayang botohan sa isang araw dahil automated ang sistema sa national elections habang manual naman ang pagboto sa BSKE. Nanawagan din siya sa Kongreso na maglaan ng sapat na pondo para sa maayos na paghanda at pagsasagawa ng dalawang halalan.
9: Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling kumaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bugindon, mga balita mula sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
12: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Heart 92.7.
13: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
14: Where

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, eksaktong alas 7:30 na nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakatunghay at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon tayo napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro tayo po loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala, live pa rin tayong napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating dalawang Facebook pages na pwede ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Dito po sa ating live, magyari po lamang ay pag-i-share po ng live dito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga comments, maging ng inyong mga pa-shoutouts as we call it. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Itama inyo mga orasan na lang 7:31 na nagmamadaling umaga. Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Posibleng mabigyan ng job order o JO status sa mga kwalipikadong purong chairman sa Malaybalay City. Ito'y matapos sa aprobahan sa ikalawang pagbasa ng sanggunian panglungsod ang panukalang ordinansa na naglalayong kilalanin at bigyan ng kaukulang bayad ng mga purong chairman bilang katuwang ng lokal na pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga residente. Iniagda ni City Councilor Brian Nelson Flores ang naturang panukala. Sa ilalim nito, maaaring italaga ni Mayor J. Warren Pabilyaran bilang job order ang mga kwalipikado purong chairman, ngunit kinakailangan muna ang endorsement ng kanikanilang barangay captain. Matapos ang deliberasyon at ilang pagbabago sa panukala, inaasahang isusulong ito sa ikatlong pagbasa sa regular na sesyon ng konseho sa susunod na linggo.
2: Sa iwalay ng mga nabalita, nakapagsimula na ang lokal na pamahalaan ng Sumilaw, Bukidnon sa pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa bawat pamilya sa buong bayan. Isinagawa ang distribusyon sa kani-kanilang barangay upang mas mapadali ang pagkuha ng mga benepisyaryo. Sa barangay Kisolon sa Municipal Gym, isinagawa ang pamamahagi. Pinapaalala ng mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang claim stub bilang patunay ng pagkuha ng rice allocation. Samantala, mga wala pang claim stub ay maaaring magtungo sa kanilang barangay office simula Martes, Setyembre 15. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan sa pakikipagtulungan ng mga residente upang maging maayos at mabilis ang buong proseso ng pamamahagi.
1: Heart FM Balita. Aras natin, alas 7:33 sa nagmamadaling kumbaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinaigting sa Bukidnon ang mga hakbang para sa mga pagtukoy sa demensya at iba pang pagbabago sa kalusugan ng mga senior citizen. Kaugnay nito ay nagsagawa ang Provincial Social Welfare and Development Office, katuwang at Northern Mindanao Medical Center at National Commission of Senior Citizens Region 10 ng dalawang araw na geriatric screening and dementia care training sa Malaybalay City noong Setyembre 9 at 10. Dumalo sa magsasanay ang mga kinatawan ng senior citizens mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Itinuro sa mga kalahok ang tamang pagsasagawa ng geriatric screening upang mas maaga matukoy ang posibleng pagbabago sa memorya, pag-iisip, pagkilos at pagkikisalamuha ng mga nakatatanda. Inaasahan na sa pamamagitan ng regular na screening at tamang kaalaman, mas mapapadali ang pagdugon sa pangangailangan ng mga senior citizens at mabibigyan din ng sapat na gabay ang kanilang mga pamilya.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, alas 7:34 ng nagmamadaling umaga. Oras din natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita.
1: Tumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Davao City, pinadali ang paghahanap ng halal food para sa mga Muslim consumers. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Mas mapapadali na ang paghahanap ng halal food sa Davao City matapos makipagtulungan ang Grab Philippines sa National Commission on Muslim Filipinos Region 11. Layunin ng partnership na gawing mas madaling makita at mas maaasahan ang impormasyon na tungkol sa halal food option sa lungsod. Kabilang sa bagong features ang mas pinahusay na search at filtering options sa GrabFood para mas madaling matukoy na mga Muslim consumers ang mga establishmentong nag-aalok ng halal certified o halal food. Inaasahang makakatulong din ang hakbang sa mga halal food businesses sa Davao City habang pinapalakas ang access ng publiko sa mas malinaw at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa halal dining options. Ito po si Kaganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Tigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:30 sa Asia, nagmamadaling umaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM Balitang International.
1: Umabot na sa 7,022 ang kaso ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, kabilang na ang 3,378 nasawi at 837 na kasalukuyang ginagamot ayon naman sa lokal na pamahalaan doon. Itinuturing itong pinakamalalang Ebola outbreak sa kasaysayan ng nasabing bansa. Dulot ito ng Bundibugyo variant at unang naitala sa Ituri province bago kumalat sa iba pang lugar, kabilang ang mga komunidad na apektado ng armadong tunggalian. Na ipapasa ang Ebola sa pamamagitan ng direktang contact sa bodily fluids ng taong may infeksyon at maaaring magdulot ng matinding pagdurugo at organ failure.
2: Sa iyo wala naman na balita, nanindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa anumang pressure na ipapataw ng Estados Unidos. Ayon kay Pezeshkian o Pezeshkian, patuloy umanong tinatarget ng US sa mga sibilyan at mahalagang infrastruktura sa halip na direktang harapin ang mga sundalo ng Iran. Giit niya kung tunay na mandirigma ang mga puwersa ng US. Dapat nitong harapin ang Iranian military at hindi idamay ang mga inosenteng sibilyan. Binigyan diin ni Pezeshkian na hindi magpapadala ang Iran sa umano'y pambubuli ng Estados Unidos at handa itong ipaglaban ang bansa sa kabila ng patuloy na tensyon.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pampalakasa, napili sina Olympic boxing bronze medalist Ira Villegas at world champion weightlifter Albert Ian De Los Santos bilang flag bearers ng Pilipinas sa opening ceremony ng 20th Asian Games sa bansang Japan. Inihayag ito ng Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino sa send-out ceremony ng Philippine delegation sa Rizal Memorial Coliseum. Si Villegas ay nagamit ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver medal sa 2025 Southeast Asian Games. Si De Los Santos naman ay nagkampyon at nagtala ng mga world records international junior weightlifting competition bukod pa sa silver medal sa kanyang SEA Games debut. Kahit kay Tolentino, pinili ang dalawang atleta dahil wala silang laban sa araw ng opening upang hindi maapektuhan ang kanilang kompetisyon. Opisyal na magbubukas ang 20th Asian Games sa September 19 sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, muling nagpakasal ang dating asawa ng komedyating si I.I. De Las Alas na si Gerald Sibayan. Isinagawa ang kanilang pag-iisang didib sa San Francisco City Hall sa California. Nakilala ang bagong asawa ni Gerald bilang si Nadine na isang non-showbiz personality. Ayon sa talent manager na si Augie Diaz, maniniraan na sa United States si Gerald matapos ang kanilang kasal. Samantala, hindi na nagbigay ng anumang pahayag o reaksyon si I.I. De Las Alas kaugnay sa pag-iisang didib ng kanyang dating asawa.
1: Akala ko may pinatanggal ng green card.
2: Ouch.
1: No?
2: Parang hindi ata na, hindi. Parang naawa si I.I.
1: Ah, talaga ba?
2: Oo. Oh. Hindi niya na pinush. Nakakaano lang kasi si I.I. kasi she's recovering now from what happened.
1: Akala ko naman may sakit. Hindi. Oh, may ano, sa pain. Sabagay, sa masakit din yun.
2: Oh.
1: Sa pain ng kanilang paghihiwalay.
2: Correct.
1: Aba, kung di ako nagkakamali, yung pinakasalan ay green card holder.
2: Possible.
1: Kasi doon na siya maninirahan eh.
2: Correct.
1: Di ba, hindi ka naman pwede makapagpakasal kung ikaw ay hindi ka green card holder doon sa ibang bansa. Di ba, alam mo na yung mga pangarap ng mga simpleng Pilipino. na makapagpakasal din sa abroad, ay kailangan makahanap ng green card holder. Eh, malamang nahanap ni Gerald Sibayan ay green card holder.
2: Ay, green card holder naman si AI. Si, oh,
1: I mean, hiwalay na sila eh.
2: Hiwalay na sila. Oh,
1: so, walang visa na yun. Pwede niyang pauwi sa Pilipinas sana yun. Yes. Diba? Pero ngayon, nakapagpakasal na eh. Wala na siyang habag doon.
2: Oo nga, no. Diba? Tapos si AI pa yung nag-ano eh. Kasi nag-aral to ng ano, pagkapiloto.
1: Oo, oh, siya nag-paaral dyan. Siya
2: nag-paaral.
1: Oo. Oh. Ganun talaga.
2: Natapos ng pag-aaral ay...
1: Nung natapos na niyang kanyang pag-aaral...
2: Iniwan ng...
1: Nagpakasal na siya sa iba. Ay! Ay! Marami nangyayari din yan, ha?
2: Siguro, alam mo, na parang doon ako sa perspective ni Miss Ai na masakit siguro din sa kanya.
1: Oo.
2: Na makita, kahit na sabihin natin na, ay, wala na yun sa kanya.
1: Oh, siyempre!
2: Healing.
1: Diba? Oo.
2: Pero hindi eh, masakit pa rin yan at the end of the day.
1: Ang laki ng ginastos mo rin.
2: Yes. Yung nga nung kamakailan, hindi ako nagkakamali nitong nakaraang linggo lang.
1: Oh.
2: Nag-model siya eh. Para
1: si
2: may
1: AI?
2: O para may ano siya, nirampa.
1: Nirampa? Rumampa siya?
2: O, rumampa. Talaga makikita mo, alam mo yung parang sa mata. Yung mata kasi hindi yan.
1: Sa mata makikita, no?
2: Correct.
1: Sabi nga natin, your eyes is the window of your soul.
2: Correct. Makikita mo yung parang may lungkot.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Hindi ka na mag-mash up.
1: At kaibigan ng iyong problem. Pero alam mo, ang Pilipino magaling naman magdala ng problema.
2: Correct, correct. Resilient tayo.
1: Resilient tayo. Tama yun.
2: Diba? Kaya lang minsan, yung pagiging resilient natin, ay maraming nag-take advantage kasi alam nila, alam mo na sa nangyayari ngayon lately, you know, sa mga kababayan nating nakakaranas, ng mga paghihirap.
1: Dako, pagbaha, lalo na.
2: Pagbaha. O, resilient ang mga Pilipino. Pero, huwag naman sana na gawin natin yung excuse na, you know, yung parang pagbibigay natin ng tulong kasi alam natin resilient ang Pinoy, nakangitian despite of what's happening. Hindi naman sa tamang, hindi sa lahat ng panahon rather na kailangan natin gawin yan. No excuse yan. Kapag nangangailangan, tulungan natin agad. Lalo na kung may pondo naman at pwede, marami naman tayong pwede magawa. Para
1: ang moral lesson lang dito, mabalik okay ay, tama yung sinabi mo. Kapag nagpa-aral ka. May kilala ko ganyan. Naalala ko
2: rin.
1: May kilala. Pero hindi ko na. Magmukhang maganda naman yung naging outcome ng kanilang relasyon. Itago natin sa pangalang. Basta kaibigan ko yun. Kilala mo rin yun. Nagpupunta dito yun. Kasi yung driver ng taxi. Siya nagpapaaral sa kanyang uyab.
2: Okay.
1: Sa kanyang uyab. Dito lang. Tapos sinusuporta niya lahat. Tapos nung pumunta siya rito nung kailan, diyan ko nga siya, ano na balita? Nag-graduate na yung ano mo? Yung uyab mo? Parang no comment siya.
2: Ay, tahimik lang.
1: Tahimik lang.
2: Ay.
1: Oo, parang. Kayo pa ba? Pero masakit yan ha, hindi yan nakakatawang senaryo ha.
2: Correct.
1: Pero sabihin nga natin, kapag tumulong ka, huwag ka na naman siguro, ito na lang gawin natin, pag tumulong ka, huwag ka na naman maghintay ng kapalit.
2: Yes.
1: Diba no?
2: Yes. Oo. So huwag na lang tayong let's not take advantage of the kindness of other people.
1: Yan.
2: Oo. Kasi alam natin mabait siya, ganyan, mahal ka niya. Kaya ginagawa niya ito para sa'yo. At the end of the day, may plano ka pala.
1: Oh, pinag-aral ka, binihisan ka, ihatagan ka balon.
2: Oo, hatid sundo ka pa.
1: Giyam ni mo ang lain. Saan naman gawin?
2: Ay, wala naman po tayong pinariringgan, di ba?
1: May mga ganyan talaga mga bagay. Kasi minsan, alam nyo na, along the way, marami kang nakikilala,
2: yes.
1: Marami kang gwapong kaklase. Ay, gwapong kaklase! Mga magagandang kaklase! Yung,
2: mga babait.
1: Mga bababait na mga nilalang along the way.
2: Correct.
1: Sabi ka natin, isipin mo, kailangan may gratitude ka.
2: Correct. It's the attitude of gratitude.
1: Yan.
2: It's the best attitude, sabi nga nila.
1: Honesty
2: is the best.
1: Gratitude. Ano ba? It's the best policy.
2: It's the best policy.
1: Ayun yan. Oh. Sige ha. Kapag-lesson yan. Kaya huwag kayo basta-basta gastos ng gastos sa mga estudyante.
2: Ay, pwede naman. Alangan naman hindi. Lalo na kung... alam mo kung... Kasi kanya-kanya tayong way of expressing our love.
1: Sa bagay, no?
2: Yung iba, ganyan sila magmahal. Ay, pero yun na nga, panawagan na lang natin.
1: Yung may mga tinitisyo nandiyan.
2: May mga scholarship grant.
1: Scholar, oh, may mga scholar ng bayad dyan, ha? Alam niyo na.
2: Iska ni ano.
1: Sige. Huwag natin elaborate, baka maraming tamaan.
2: Oo nga.
1: Sige. Ay, maraming salamat sa chika mo today, ha?
2: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Teka lang muna, 7:45 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Nasa linya natin si HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga sa iyo.
4: Magandang umaga rin sa iyo, Mar and Nel. At ang kalagayan ng traffic ko dyan sa bahagi ng Kugon, paikotin ko sa Kugon, okay naman, maluwag pa naman. Lalo na ang Yakapi, ng Osminya, at ang Birowa, okay naman. At diretso tayo sa Yakapin Street, palabas naman, papunta rito sa Belis. Okay naman ang Belis. Dahil pagdating lang doon sa dulo, talaga medyo may build-up na dyan sa ating traffic light palabas ng Claro M. Recto. At liko tayo naman dito sa HM Street, papuntang Capistrano. Okay naman, napakaluwag ng Capistrano. Sa makaliko ko naman dito sa JR Borja. Hanggang nakarating ako sa JR Borja Bridge, may build-up ang konti dito sa JR Borja Bridge. At nakita ko na yung mga isilina, maluwag na maluwag na yung isilina bridge, pati ang Marcos Bridge.
1: Ayos! Sige, nandiyan ka sa may bridge.
4: Dito ako sa bridge ngayon at kayahatid ako pa sa Hero.
1: Sige ha. Alright, ingat-ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon, mga kasada ang aking nadaan sa ngayon. Ark Pasada Group, J Tagalog Tudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Ara sa ating yun, 7:47 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Setyembre 14. Bisperas ng sweldo. Sa araw na ito. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara hinikayat na PNP na maglabas ng ebidensya hinggil sa pagbabanta sa kanyang kaligtasan.
2: Mga grade 8, tuturuan gumamit ang kondom sa eskwelahan.
1: Balitang nasyonal pa rin, VP Sara hinamo na rito na humarap sa Senate Impeachment Court.
2: At headlines sa ating balitang lokal, COMELECTED handa sa posibleng dalawang halalan sa 2028.
1: Samantala, sa balitang lokal pa rin, lalaki tinuturong suspect sa sunog sa barangay Lapasan, sumuko kay Mayor Clarex.
2: At balitang lokal pa rin, 3,000 Cagayanons nakiisa sa suicide prevention solidarity walk.
1: Samantala, sa ating balitang lokal, incumbent barangay Kagawad ng Opol Misamis Oriental, arestado sa isang drug buybus.
2: At headline naman sa ating balitang Bukidon, purok chairman sa Malaybalay, posibleng mabigyan ng JO status.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, 10 kilong bigas tatanggapin ng bawat pamilya sa bahagi ng Sumilaw.
2: At LGU Bukidnon, pinaiigting ang maagang pagtukoy sa demensya sa mga senior citizens.
1: Samantala, sa ating balitang Mindanao naman, Davao City pinadali ang paghahanap ng halal food para sa mga Muslim consumers.
2: At headlines sa ating balitang international, Ebola cases sa Congo umabot na sa mahigit 7,000.
1: Samantala, Iran hindi susuko sa US, Pezeskian narindigan sa gitna ng tensyon.
2: At sa ating balitang pampalakasan, sa Ira Villegas at Albert Ayan de los Santos, napiling flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
1: At sa ating showbiz balita, Gerald Sibayan na ex ni Ai de las Alas, muling nagpakasal sa non-showbiz partner sa San Francisco.
0: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 10 minuto. Bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
2: Babatingin ko lang ha, lahat ng mga listeners natin sa Kevin Enterprises. Thank you, Miss Alfie, Miss Aileen, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, at kay Sir Kevin, nakinig sila ngayon. Thank you, salamat. Ito ang Gales family. Yan, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar, nakinig din sa atin at nanunood sa ating live. Maying buntag, thank you, Mami Elaine, Sir Glenn, kay Tatay Nicolas, at kay Mom Chini.
1: Ayun, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw di handa dita. Ito muna, yung mga nagpapashoutout pa dito. Sige, shoutout natin yung mga yan.
2: Si Lilian Puzon Gayev naman, magandang umaga dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you for listening.
1: Ayun o, oh. Amy Balubadras, magandang umaga. Hi daw kay Mami Marilyn, kay Clark, at saka mga taga-kamamanaan. Thank you. May buntag.
2: Good morning, Mami and Mayor Miles. Gemma Palakat Pupos naman, shoutout sa lahat ng mga taga-Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon. Thank you so much.
1: Ito si Tatay Nicolas. Magandang umaga. Tagales family. Mami Elaine, good morning. Thank you. Glenn, good morning.
2: Ayan, si Ate Marifel, Iquito Ayes naman. And good morning to all the DJs and to all who's watching. Shout out sa may La Paz 2, Zone 3 and 4. Gusto kang Heart FM. Ayan, God. Thank you po. God bless. And thank you, team. Turok-butoy.
1: May hirapan ka sa mga turok-turok na ganyan.
2: Salamat. Thank you, Ate Maripel. Love you.
1: Hirapan ka sa mga turok, ha?
2: Natang-twister ako doon.
1: Remedios Gemelo, shoutout, Crystal Marama, good morning!
2: Good morning din kay Tatay Nicolas, ha? At kay Mami Remedios Gemelo naman, watching from Crystal Marama.
1: Si Mami Marlene, magandang umaga po. Mami Marlene Gonzalez. Watching live daw sila dyan sa May Chavez Compound.
2: Good morning.
1: Yeah, dagang salamat.
2: Ang Gonzalez family. Dagang salamat ha. Thank you.
1: Ako, abangan natin mamaya yung mga winners ulit ng bugas at ng groceries. At tabayaran natin lahat dyan mga sweethearts ha. Kasi naman mag-draw na naman kami ng mga panibagong mga makadaog.
2: Ayan, exciting yan. Bugas at ano yan ha?
1: Groceries.
2: At maraming nag-birthday kahapon.
1: Sino yung mga yan?
2: Especially yung mga malalaking tao.
1: Si George, nag-birthday no Friday.
2: Sabado.
1: Sabado pala.
2: Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Ha. Thank you po for your love.
1: Yung mga sponsors, wala bang...
2: Thank you. Kay Mami Marilyn, Mami Amy at sa Mom's Cake. Ayan, maraming salamat.
1: Ito, grabe.
2: Thank you to Mom.
1: Hindi ba rin parang naman purple cake?
2: Mom's Cake.
1: Sorry pala, hindi naman. Bago na pala yung pangalan. nakalimutan ko. Hindi ko pa kasi natitikman.
2: Hindi mo pa natitikman. Sayang.
1: Kaya hindi nagsisingin sa memory ko. Pag natitikman ko yan, nagsisingin sa memory again, dumidikit yan eh.
2: The taste is to remember. Iba na ngayon yung ating motto.
1: Ay, nako. Have a great Monday sa lahat. Mga sweethearts, ha? Oras natin ngayon, 6 na minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Nodalo, paparing Totor Nodalo ng Cagayan de Oro, at Engineer Dangmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid Balita.
2: L.R. Shaga.
1: Ako naman, Marlau Renio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso.

0: Buong G-Load na sa GCash.
1: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Bibitin!
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
4: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo!
5: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!